gine arafu anu nani ne on 14 commune na kantam fa kaba tam fam na me farna ma kon ma ko kwi kata aram ma alo lo hunda ngere fi o hadina da o ha musa ko boti kamara musa na buton keme anu de on ba bora on na tam fa lan kamba to tanke ya ma do o makiti ni nim fi wona ataya nam tam bombo fa ena o nan de be fi wona masu ni tam fa na me fi patif isa ne ina wolini sene eto musu gande be tam fa yama mo ngai ibuna